I demorisa kamawariu. I demorisa kamawariu. E boborisa olumiwariu. E